0: Adumunio Bam.
1: Enshirenio Bam.
0: Pacho udini baby ya ushe.
1: Me pacho mi dini ba kupenwa ni stable jima. Na me bro kudin pa de ajala chuma biya. Radio minister na menuwe shee. Now what you say?
0: Me who ya chenra?
1: Yo, ya da oba adiasi. Ano pe draba ba kuwa chuma biya sa. Ya pen draba kuwa enche. Kusumi ya isi mwa pe mu pe udina wadas mu kukra. Owa chuma biya sa. Onya kupon enkani kini shem. Omane 7,000 years. Mwa omako kurada. Ano pe mi nchia ke chile enine yile nomi 3,000. Afi mituli honu ma mechia. Mami, mesh owa kutomo aliasi. Ena openi wa sikanzo wa kutomo aliasi. Bili bia mwiti mo papa. Mampesi ba kunsu wa achim aseni chongo madamono. Awani ya kuleti fono ane hee bohun. Apozi fono wa achim aseni nyaminsa mo papa. Ae nche makwala Nicodemus. Ah, nisuku unobebe vizi. Maasa hatu wa suwa kune. Nimu pa. Ya, fenu mufrenji na president. Bema Nicodemus salati kwa tipa tigofi ya jovik pa menyo kumisen. Oba adi enkani tuwinse mnina busi enji na... Ano pe me mama semonya sente na mintia kaachire na menchimpna nyame nsa papa me dasi mayenwa me ko
0: adomnio bam
1: enchirenio bam.
2: I would end it. Na mecha no manye cha hodwo mne na uda di Maryan mi ja jiji funya nem emo happy birthday amin fan cha mu ye di majala ofia chi media sa okwa cha mi chi anu sister efia a wo ton chi ton ni ko se papa awo a great big game sister efia ni chi ton bi ni o hia ni do kunu na o mu mi chi anu papa o chi woni ni mami ti si ya onu so onu so plan so ebria ji baida any atp omunya gri big them omuche for papa aye Rebecca kwe na tena chibeki onu suwo aye malam we juma jo pharmacy na mi asu mi bi enka no me mi brin bina yiti antu mi ntumi ncha mi yiri no mu mi chia ko kwese sie na sima ncha awu pe manya dem mi chia awu na sima ncha polina awu big the gri big them asembe ba nja oche. Who put us on the coupon? As a Samidian visual, why?